durung dinikah kok wis nang peteng peteng. Monggo popo pake apa cipto